enti di ankoye bia no yenyina yede bechiche ho na yehunu yemfonso na titiro efamra ebosa ne manyina ho ban eno nesia no apart from that no bi se bi bia aye kama ye ma ho duo ye nananom ni wona ho ban nyina no mi fi se obia hunu se ye course no na aye enika manfu bi sa se be se aye biem mo mo ba aye beto so video crossing ke yenye ne bosumi se me se na wa check weather ne de enji we ya ba beye ade a ebeka ya brabo ehu ewo kuremu eninchi npanfo behwe na omohyehye na yahyehye ne yie se ne beya ejuru ho no mu a ebeya de kaseye ama ye nyina na wona wo fria chichi ne benche bia no betimi ya ba asibi na ayekama ene se pre ko nenim no mpanfo behwe na yedi nyema pa egu akwa mu na nkoye kwansidibia amaye se next time no ye ya etimi akototi nize nura no apart from the say how kakra abosi fube ye se ye nye we eno achi ni de ye se bibia ekoso asundwe mu ema enyema eye kama obi oba obi a menin se na nichi.